0: tam mga atmo mga leg ang siya nga laju kwa hina dumin siya mga dipikay ka World Cup mara nga na don benta baka football abun bun snem hindi nga sim ka kabu pa naman ta kasin baka long atat hapo ri Amerika kari Amerika rukuri kuwi kari ka mga nga jukwa abaha mga leg nadu kipor mga nang kena nga siya itanat pa kari ti tinga persyang nang tabangan yo ay kani ka visa kani katay kumbatip hi ka ban yo ay ka visa po Amerika kari ka ba jenjar baha kata kata hindi ka jing pililat ublay pa deng nga yo kata kalat kalinti ka visa mga yo manipikay kumtahi nga persyang nang tanga tiet ki tiket nang tanga persyang mga nyo mga donbok pa deng deng baka All India Football Federation ngi yo ay kata kakuta naman tayo kiniki State Federation Borokhoj yung kari di ngi haban siyo yuki taka official rate pat nang tangi sa yo ay kita tickets di kalong ka ikay ka bang kumuang kakitin parang ka deka lifetime experience mo mga yo ban ipikay kumika ni ka Football World Cup naman hii haba ngalit pikay hang to nga yo ban pikay ka England team nga yo ban pikay ka Argentina nga yo EU Messi ban yalik kay di kising pikay ka FIFA World Cup mday e tong umba pikay tangi katu kajing ilik kay po madan jarang kadro nga donbok mga yo ban ipikay po Dallas AT&T Stadium kada kaway ni stadium kababit ba ha kani ka World Cup kumuchi ito ipi kada ka fully covered stadium kada ka AC nang taka Wi-Fi Dolby system nanong siya dong ngi haban po kung ba laikan tay ha po stadium hindi msungo pa da ba kataka laikan tay kaya kumno naman buon ba kiki ay kibayat yung to kiba don ki entertainment hang to kiba mlaasyo ban ba tay kada dapis siya naka mansim ka ba kaman ha mga yu alat mga yu abangan don banta mga pikay yakini ki jing ilakay
1: hakini ka kenti kumba lamai pang haneng mo ba ka FIFA kala penhe yakni ki jingi kun joko World Cup shaki saupu prat likiri kibanya shimeta umnu bat pipet yakni karai bat ngiyo iru ba lingba ka kubor ba wat na kalian ka FIFA ro kadang don jingtipu ba kanang penyar susu yaka shadu kinrup sautli ki tim ni kiri kibanya kun haki snem kiban sawan
0: hoi hakini ka kenti ba menta ka balong ka World Cup po USA ngi ibi ki tim kiran hatu saupu prat li nga siyam ba kadeka ba biang ba namar babun kiri kibala nang kiyo haka jangila ka football nga trai pila ba ni ihi ba kiri kibah pimsum sempoi perkhat ro kila banyale kai bha akane ka World Cup teng teng ki penrem no ki team ki ba kom ong no akten pareng kita ki super maki heavyweights of football mo andai nga sngo ba nga thai ka biang bha kanika sofu prateli ki ra ikane ka World Cup ki team sa kanika snem ka mamanta andai yakane ka ba 100% south league ka ban long house snem arha cha life hote yakane nga parla bangan batai number ba lesin dala bun than e ki team su kendiat kala ban kem kala ka ban drop no ka quality jo ka football kendiat te lesi wala ka tar nga thai kinang bun kiri ha po thai ki ba bet ba ki ba don hok si sa bakin rung si ka World Cup andai ba ka don kanika qualifying round kini kita te ka jinjar bhai ki bin qualify te e wala ka tar ngin sia pe ka long kum no number kum ong ba kiwi riru kila nang kiyo sa khamat haka jingila ka football ke
1: di bangin niya jam sa khamat domat kumba ni latim mo maka di ka World Cup rukala ni kala kering atat ban jam sa kabukut but kala po minta siya ka semifinals but shen sa wat hadu ka finals haka jing po yung pitch po USA wat minta but fila one pie kaya ka jing siyem baka jing yu'i jong fi ya ka FIFA World Cup ka barang yaad haka ni ka bamanta
0: nga siyem ba ho ila di ngam na nga po ka venue nga po itang hapo Dallas nga yung pika hapo TV nga pika wat haki wiki wiki benta ka ri USA ha Canada ha Mexico ro nga pika ka itanat ba kata karo kumpelong ya ka ni ka World Cup ka bamanta ha banga pika laka jong kakamat bakin kumasi ong no tang iwe inuk sa ibarit bakin display ka di ka flat ka ba he ba hang to po madan jong atli ki team ka turu ka di gawe nga tra ka sin ka banangkong baki pin i kum kito kike hindi nga iba ka ni ka World Cup ka balong mantang asa ka di ka bada itanat si siya kumusupan kan mga kumong nato kumahap in Mexico kadika Aztec Stadium kabaman siwa Maradona ura ito ka World Cup hau siya hajar kandai sepap rapun rio hindi pinda pek ya kabaman ta pada umok tim panik la renovate kila asnab haik stadium hadu kata-kata tiki don kini ki stadium lagi badan hapo USA ni syakim day ki football stadium hindi kida itang ki American football stadium hindi kila penkala hadu kato kila penlut hadu kata-kata bikin snaik stadium but kumong nato ngalak dasaki la kajong kakamat hibang nyi iik stadium kum katuk AT&T Stadium hadalas ter da ihun si siya but kerukom organize nadong siya dong ni don siya ba kumno ki one ki teams na ki bus kumno ki room ka security na rong siya dong apay ka ibiang bahakin
1: karkum ka jingi ijong pi balay ba ki pait ba jong jala ki chong shit ba lada don ka FIFA World Cup para ka jing snow jong pi balay ba ka football ka long ka jingi la kai ka ba ki pait ba ki kam sutna ba ha ka ni ka jala
0: pi ka ta tingi mla ban len adu ka por mun shwa da ki pho pho snem ka jala me ka lya jingi ka de ka jala ka ba e ba ya e jingi la kai football ba dia kata ngimla ban len ba ka football hi ka de ka number 1 game hi po per thai pi menta la da pi pe kai ya ki wiki wiki games ki ba la kai pi num la ban ba ki bre bikin pe kai mo pe ya ka football da pi pe sat la ka per thai 100 billion ki bre 100 billion ki pe kai ka football ti ka ka state me ka lya jingi ro nadu mun shwa hi ngi dong ki biju e ya ka jingi la kai football nadu mun shwa wat pin ong pin pe wat tang ha po puno ne hang no hang no ro ban ki nyale tang ki teams ki bena shlo katu katu udap ubrio jin dari le kai le kat ki players ki babet ha po per thai ki teams ki babet te na try ka pen ketik ba ki beri obat ngari ina do mencua si syak keri kejak beri ujungi bat kejelah hime kali abrok kowe hi ngada itenat si syah do kata-kata kam dai kasian ke banengkong mentab ipla barok kini kisnem balalet hi deki popos nem kejelah me kali hi keju it

0: tol ke ni tay kham nyar ba finyo no mar ba kalong very very tough ba dai mentang ka football i kala kham jam khndian mo la tak tang suba kala tok mo la yo fall la yo kum ni la yo kum tay ho i kata mla ben ba don ki benta benta ba kala kiyo ba shakhmat dai ba handai haka haka jing pe jung a hite nga suba ka jing la ka football ka ba mi kham men suwa ka mo ong nom da de ek ba de me tang ki prapun riyo ha du khndai pau ha du khndai pusa nga tray ka kham long more physical game kham e khndian ban ong ba ka body contact ro ka kham long kham ka ka long ong no pihap long si sha utau buriu bada khlan ji sha ban ong ba finya mi apo madan ban yakhut kan dai nga pe ka football menta ban nga pe batang suba kala tok ya kemot la yo foul la yo yellow card la yo umta ting kerte
1: kan ban nga ya rubat mo ka na kali nga FIFA mo ka yai persang ban penjanai mo ya ni ke jingla ka dai da ka ba ka wan ra ya ka var ba ka goal line technology ba ki balong ki benda ki ba konsan ya ka football menta hatu pisngo ba ki ni ki technology ki ban thot pat ya ke jingla ka ba teng teng ka pendu men sim ru wa di ke player ba la yo i ya ki e ki ba da sudah ban mi pa mo wat ha ka ni ka lempung ya kon ka ba menta
0: ho ya ka no ka no ka benta ka mo ngno ka don ru ka mo ka tin pareng ka don ru ka jing ba ka don ru ka jing ba jing pendu nong ru ka don ka ju ka por ndai bi da pi pe ba ka jing ba ka long ba ka jing wan ka ni ka VAR pa long kala kampen tikna ba kala kampen yu su ya ka jing ba kala jing ka referee su bu menta don ka ba de ka penalty kimio don ka ba kumta tertel ke offside kimio ndai ho nga pa dang kubur ka tahi da ka jing don ka ni ka VAR teng teng pa da ka pen peja ano ka jing ila ka te ka pen sangi ano pa da ki san minute as ar minute lai minute te ka mo ono ka tempen ka tempo jung ka tu ka game ka yap no ka yap no te teng teng ki players teng teng ki la ya ba bikin attack la ni bikin persang ma tap gol ka wan no ka tu ka peja ano te teng teng bat sa ka we ru ka jing don jung ka ni hydration break ru ka de ka we ru ka bala ayu hi teng teng ko mo ong no mo ki hapo ba ngadon ha ka ni hapo America ba ki don ki pa ba ka don ka jing ong hang te ba kum hapo Dallas stadium ba ka de ka jak ka full isi ke peja bangi song tu beli dah apa nak ai kita ke hydration break ndak ki hab hiban ai nomor bala kala ya iku iki game sekundu num ai tu game hab ai ke tu tengah try oh ko mo men ki don hi ki jing bah ki don hi ki jing kata ru ndai bina khanya kata tengah try ke ek baka FIFA kali ngat try ngidiban pedang mang try kata ke babah tam hi
1: ti filong arta u secretary jonga Meghalaya Football Association bad ha ni ka por ka ba saboi ka ba fi batman tai ka ni ka kam ka don sunun ka ni ka FIFA World Cup te ka jing kali ka long ka lu ka ni ka FIFA World Cup ka ba mta kan long chi ka ba kongsan bar ka ban ai men simpat ya ki khun samai la ka jong ni ka jela ka jong ni
0: kumaka ong biar du men ki player football bele ka ai men tahang ni apo ka jela Meghalaya jong ni bi ki pe ka tai ka ni ka World Cup men ta ki don pre ni ki ba bon hi ki ba follow mo fi ka English Premier League bat kum ta ki wi ki wi ki li sibe po tai ndai nga kan tu tang ka we ka long ba mentala da fi ong u Messi Ronaldo Mbappe ki long ki klur ka tu kam dai ka pasuk bikin pai hadu tu kerdan bikin long tu pi ka long bikin dalah pau kum tu fi ong ok isuk ndai ken ma ka jing tresi tom jong ki du ka de ka we ma ono ka jing len la dia mo dengan kentu ba ki players ki ba don si sa kata kasap ba ki nyele akai ki la kiu kam hajrong ki di ban long ki ba len la dia ba ki ba tristom te tang ita hi nga nga su ba nga I mean see ki players ki ba shim ki ni ka jing le kai football ka ba long seriously ki ba long hane ka jela jungi ba tang ka wing omba pi dei ban long ki ba len la dia ba kloi ba ban I lut na ka menta ka ni ka jing le akai ba tang ka tahi nomar ba ko mo omne ba pin long u klur ba bet ka don ru ka jing len la dia ba ka jing tristom
1: ha tristom te ngiu iru ba ka ni ka World Cup ma ki la don ru ka tu ka ni ki players ki ba lasan larang ba abad ki ba lesi ha ki World Cup ki ban wan ke ban salong kim nom la pa nyila kai shu par kin don rupat ki players gi katto ga ni tuli gi rimo ki bas sang ban mi pa ha ni ko world stage ko maki o mata ko maka FIFA World Cup te ha ni ke FIFA World Cup ko ba mata na pren ki klur ila kai ki brim tra ye gi ban salip no bat ki e pat ki klur ki ban sa pa nang ni sha khama da World Cup
0: fi da fi ong kata u Messi ba Ronaldo nga tra ki la ila kai tra la ko basan ne ndu tuli gi World Cup skila ila mata ti u brio ka don he kalenti bu ha pan nya no u brio umla ba un chile kai bahasa man man ka World Cup nomor ka World Cup ko wancisin saus nem dengan ai ka jingi ro pada Ronaldo bat Messi hi bakin maintain la di hadu mentah kila banya le kai bha dengan ape ikini armut hinga try ki de ki players nga try haka ni ka World Cup ka banuan nga tengam tara hi ru bakin la bakin le kai show te hendai bang ape pada kidang bun hi kini ki kena ki ba bit le si kila ban long tang khandian ngut nga i hak ni ka World Cup ka ba mentah nga ngam de i than ki ba kata kata nga la expect ya u Lamine Yamal na poka spin ru bun la banya le kai bha dengan ngam de i kata kata bunya le kai bha dengan we u khlur u banga pe mentah hi ubar la ban pau bhai di Kylian Mbappe di we si shafi u player u banga dai isi sau bada tre si tom nadu kemasi hamba bu ile kai pin pet u pet charum seneng ban ile kai nama taka tim la jong te ha bade pe ki wiki wiki wiki tim hadu mentah ka jing pet jong ahi ngam dai i than kata kata kini ki khna ban long ko ong no ki ban long no immediately kan bikin long taki keluar ka jing ile kai football te hen dai le se kandang simpor ka ta mentang ngindang don sa saus nem ka World Cup ke ban hadin kan ni le se tang ha pedang ka Arsenal le se mungkin sami isu lo kata ngam la mentip dai ka ba mentah hi mengape hi immediate star ban mi hi ngat ban pau de Kylian Mbappe hi yang pe mata
1: kar kum ke jingsngo ke jumpi mo kanu ka kun hun mata ka ban rai kana mla do jukani FIFA World Cup padu wei pan urang ile kai ubala penisi sha ya kata ke jingile kai ke bekerpang tam hadu kani ka klimat ke bangia keren mata hagni ke lempung.

0: parang anything can happen. Kanu kanu kalaban chale si hakatuko singile si Messi ulaban yale akai bha, Mbappe ulaban yale akai bha. Tindai ka jingile akai te ngatharai phim lakon ka England ru kadai ka team ka babet bha. Udon u Bellingham, udon nang ta udon u Harry Kane lele tu udai u star uba labha banyale akai bha. Ti nang taka spin te ngam day Ethan ngata kata le si kin selaban na yale akai bha. Ti habang apet mo ngalai ila ka jong ka khamat da fi ong bele players uba hadu mentau bala bala pen ihun sai ngati nga khlem yo lat bang yo pet life yo ke Kylian Mbappe nga shu pet tang po TV ndeng nga pet ba ha kajing pet jong ati nga thai u dei mu bang ra isan khamat ba ka bang internet bo yele kai yo Messi teng la yo ban pet la ka jong ka khamat ba yele kai por sai ka Austria kajing ye per kini kalong ba u Messi mo u dei player uba teng teng fi da fi pet kai hi nga bang lai borok ko kemaran kalong bun bu uyat umda yu mariathan ndai umda yo pada ka bola kajat ulaban create magic kan kata kadwe ndai la fi pet pada habang ape ko player football pada nga itanat pada player botrish tom te bo mare serum seneng u Mbappe u player bolong kum tabat u tap gol ro ka juk por kan ndai ngamla ban len hi kata mo u Messi u dei we sisa u player uba undla yo pada ka bola kajat sha ka pen shobi sha yingi kinong pe kai but khamnya re bu num tap hi bun bu tap hi ka gol kan hoy te kita hi ya ban job final ngam la hi ban ong mano ban job te ndai nga kham i ba ka kham i don jinkerman ka France kan jat ban job ikani ka final mentak sin kan jong World Cup
1: nadu ko porbo fidang ila ka nadu ko porbo fidang red to pa flyo mo ban pe ko World Cup ke gari ka ba fiche da krishan ba ba ka ban ju ya be favorite team ko jong pe aman ki World Cup
0: ha ha ni sana du men suar ngam ju da don e kata ka favorite team jong amo nga ngasi pe bi ya ki players ki ba itanat mo ula ban dei na po Argentina ula ban dei na Spain ula ban dei na po Brazil ula ban dei hapang kadang kham khna men suang se itna ba ke Brazil nama kasi pin mi ki players ke ba bet bet mo na to nang to na sedang ban sedang ngan sutu bhai ke jingla kai football pada na sutu pada ba bang nga pet ba rukom ile ka jing players nomor ba man ke team ki don ki players ke ba bet bet mo te nga ngap nga ju pet ba pada ka quality jing players ngam dadi ya bang ada ko mo ong khaten pharang man chuya sia blindly ke no ka team em na te nga pet here rukom ile ka nomor man ke team hi bang pet mata ki don hi ki players ke bang ada itna cha rap yong na England rong nga don ki players ki itna Argentina rong don fi rong na Spain rong nga don fi rong na Holland rong nga don fi rong na Norway rong nga don ko mele ka yu halan ki ni ka don ndai ba ma fin ong bang don ke team ke bang ada support met na du men sim te ngam don hi nga le hiban pek kai kino ki player ki babet ya kita hi ki player ngaju appreciate ngombong no nga itana ba kumnu ki le kai kin
1: kin dat haswa bangin na krep mo bangin ya pen ko dikni ki jinya kren ti mar po fidon kumbu secretary ha po kami ki le football association but piju ya don bentalang hirut na ka por ba ka all india football federation ki sembo perkat klinik ki sembo ajumbut ki jong pi ka ban lesi ka bangin la nang ni sha khamat ba ngin la ba ka india kan la ban poe cha thong bakan rong cha ko FIFA World Cup
0: bangin pen khlan ka grassroots ka dega badon kam ha ban ban ko mo ka tin pareng ka tuka identification of talent mo ko mo ong no la da ka tuka ni tli ki state ki bada sim si sha ka ta interest mo ong no bakin yela ka football nga try ngi hab hi ban pen khlan ka ne ka grassroots mo te yakini bro kha nga kentu ya ka sarkar de e ban ong mo bakan bakan ya rap lang mo yaki yaki state association bro kha number ba ngi ha ban identify kanu ka state ka ba bit ba khlan haka football ni katai tengah try da dangin la abang wat iki kena ki barang khamrit ki babet haru ko milek kai nuksa ka bangi ui ku Messi hapo udang red ku no ki identify u nang toki alam sepak Barcelona usaka lalong pada uklur ni lek kai bu kum ulong mentamo tengah try kata kena ka talent identification ke mangi ong no bangi nak ban wat iki kena milek kai bat bangi pengklanya ke grassroots program jong ki kena jong ban ka state ngah try suki-suki le sin lang imla ban ong bangi ka result ngin yo no wut tamakan kambampor kan dia tangba ngatrai gin anang impoi hadu World Cup do at least apo ke Asia Cup kan katai suki-suki ngin la bangin pau bat tang ta tertekan kapor kan sabatai hi ye kata mu hi ki bro
1: but hatu fiu i ke jundun kam banginya habanya te perlok la ni ke jingye dei kam bagi wei pakiri kom chapo do ba Europe ki bala kam champang bat ki bala ya bahasa khmat nagam ta ban ai ki program jingi kai le ni ki coaching le sikum ki kinja football academies jong ki club le ni bat ki ri jong ka perthai ba ka india ka don kam le kum kata jingi te perlok nang ba pi la ba fi batai ka coaching na ka grassroots atai wat ki coaches ru ni don kam ba kin yo ya jingi kai ka ba pa ka khram ba ki la ban 15 per india ban follow ya kata ka system ban ai coaching
0: la ngi kan ni kata nang kong ya ban pen mi shoi ki players bro ni ban pen mi shoi ki players ka ba dan nang isa ngi sa ha pangin bangin ngi di ban ya te lok ni bangin yo mentala ra ngi pen mi ki players ki ba bet ki bala ban ya le kai ba kam dan jing mo pin ya te parlok ba ki we pida ki academy sementara da pin haba pin let ban ban a training ya ki players jung isha ki sha po Europe ki academy sme bele se ni pa ya hab bangin bangin train hapo academy ki de hen rela na ngiyo asho ab ki players ki ba bet ni ban identify ki mo ong ka tin mena identify sho ka talent ni yo ki

0: ai bo bian den ngin saya ta kom tak entertain ngin pen hep san shua ngin ngin hikai shua ki hep ori la jong den nang ta pre kan sapoi ke por pada ngin la bangin nyalam pada ko ong no khatin ke exposure trip dan ngin la ban bang ngin pen sa ki ka tukan ni hapo ki academies ba per per hapo europe kana mungkin la ban penjana shua ile de ke jingila ka ke
1: ti de ko ble shu bone ba sunai shalo ka jing batai ba jing pencai ban pi la itu le me ka ta ke jing shem ke jung pi ke ni ke kenti jung ke fifa world cup bat ba ngi kermen ba pinang la ru bandang prang chu chu ya la ga jong jumbut ke jung perkar ke jong pi ba pen tray bor ba ru wat nak leng ban kentiu pat wat ya ke football hang ni apo ke jela ke jungi pat kum jo ru agri ke ika kubor ke bofidon ban a muski bat ba pat kum jo chiki kna ila ka ju ka jela ke jungi hak ni ka jungi kereng ga bakar pang nakam tak ni ke FIFA World Cup mata usnem
0: oh kata kin kumong o men hati ila da kini ki players ki ki ba shimi ke jingi la ka football kumong ketin pateng seriously hi ki de ban long ki balan ila demo ki de ban klat ki ekal kolong kumolong ha ka puli puthi ru ka jo fi pun kre ya ke exam apa nyele ke exam ya pidi ban long ki balan ila di pidi ban klet ya ke pertai klet ki jing supar ni pidi ban focus ba ila di hak tu ke jing ila kai ti pidi ban wat lat wat lenti ba fin pet hi dala di ho ka don kam hi ke support na kali yang ke sorkar ba na ki bor ho ki stakeholders ki ba pair ba pair ndai nin kong ka wan shuan player la da player hi u shim ke jing ki klet ba u long u tau balan ila di nga thrai kam don jing ya tang ita hi khubor nga sngo ba ki players hi ki ba don mentah ka ne ke jela me kali ajung ki di ban long ki balan ila di ba ki ba tristom tang ka tai
1: atai pi ju long ta brimo basutra ban snap ye program ki bapher bapher na ka ni station jo ka kas ni shlong bat nga tra gindon ru ki nong ruai ki ba le si ki ba ban sutna tra ke ai ki ba fi ha ka ni ka por fi kwa ban snap ker pang la ni ba fi kwa ban ya snap ker pang lang ki perlok ki baskap ki ni ka program ku jingi pa ka jing ruai jung nu ba fi ju sutna ning ba ka ni ka station ka ba ka ju ai plane ka por sa ka por
0: hoi kata te ka ni ka jing si shahi ra fi oge kata te ka perthai menta abun hi ki khna le ki sutna ban snap video ndinga te ngadang don itu jing sutna na du email ipan mensua ba ngi ju snap ka radio hadu mentah hingga ju sengap ikin ki kubol ki regional news on Russia dong bat hadin nang tuk si wan sikijing ruai kasi nga sai kam sutunat hi bangan sap kijing ruai kasi ki bakit jingmut bat nga thrai ki jing ruai ki bakit jingmut bat ubrio banang pa ban tho jing ruai ban ruai nga thrai basken rubel si imli di iwe i bangan ju sutunat bhai i nang tai ba waro pedi ru di iwe hi barana khar kongor di iwe hi no ruai tambang kam sutunat hi i kijing ruai jing i basken rubel si imli markilong kijing ruai ki bakit jingmut sisa sisa kin kam tam lai ki jing ruai jung i kum kai snong bangai bangai i nta teng teng nomar ngi ru ngibawan ki snong mde na posor shlo mo ngawan na kawai pada ka snong sora na snong na kendong te na barwa ki tung sek mau ki la ka snong lojong te nga sutna te ki tung chiwa
1: ki jing rwa ka snong mangai di basket rubel sem le te ko blesi bon ni pi pasna ko blesi bon ko snong

Riri Kakajbani FM Jong Pishi Spotlight Point in Real Megahertz. Kumju haka news on air app, hidan bat nga ERG Bakor, haka program Fun Unlimited. Te sashi sing an ibiang yaka jinkli mo, te kumba julong mo ki nongpang haba ki pang ki shitom te ki jule yakandu mo ya u doktor. Te uni wei breru ba usopang te ula lek ban yakandu ya u doktor. Te kerja ayu uni ubreu haba ula lek yakandu ita u doktor uta u doktor ula ong ken ya uta u nongpang hadin ba ula dep ya tu ya kajing pang kajang umo te uta u doktor ula ong ya uta u nongpang ba udei ban mare san kilometer man lakas ngi te kumta kain hadin ba ladep batai u doktor te ula lek no mo di hadian si benai uta unong pang ula fun ya uta u doktor bat ula ong ya uta u doktor ladi ula ya tu ya uta u doktor bat u ong doktor ngadon si spa san po kilometer na yeng jong nga di kajingkli kalong balai u ong kumta ya u doktor balai u ong doktor ngadon si spa san po kilometer na yeng jong nga di pak ya kijubab kijong pi parlok sya unang bakandai sao prasan iwe not ar lai iwe iwe di ngadang yai ap ya kijubab kijong pi mo kaporu kalanang yan di ya pak no gloy gloy.

Kadi kadi ka kashwani FM Jong PC Spotlight Point in Real Megahertz kaporuk lanang ya parlok ti ngalayo yakini ki message mo nang ki parlok no sngap ki Jong ni ti ngan puli no shwa yakini ki message ki badang poi ti ki message ru ki kam slam mo mentakas ngi ti kini ki message ki bangadang shuyo iba na lo sotun ila paning kong mo yong Ajubab til, lai po sengi ula jengai si sepaksan po kilometer na layeng. Oh, ida batai beniak pahamu. Ida ai lai po sengi into san kilometer kalong si sepaksan po kilometer. Namaru doktor ula ong ya u. Ban mare Henry uklem ong pat ban mare pat wan pai piang syahik. Okay. Kubli shibun ba na ya kani ka jubab ka jong pi tengi ni pek pa desa kani ko wei ka message na ikong na na jaroit mo good afternoon RJ Bakor ba it mga kong na na jaroit utau nong pang uong ba udan shis pa san po kilometer namar ba utau doktor upa mare tang san kilometer okay to kubli shibun kong na ina bentak

message ke jong phi mo te ngarang up shu shu ya ki palok no ngap ki jong ni ba ki ne pha ai ki juba mo kapon mata kaladap khat ar ar pusan mo la jan marshiteng mo ya jong balayat ke ni ka program te ngarang up kmi lenti sa ya ki wei ki parlok ki ban ya pha ya ki juba ki jong ki mo te sai sing an ai biang ya ka jingkli te la don uni uwe u nongpang mo u balalit ya kendo ya u doktor hatin bola de pia thu ya jingpang ka jong u uni u doktor u la ong ya uta u nongpang u jong u ba un mare 3 kilometer man la kasngi te kerja ayu hadin si benai uta u nongpang u la fon ya uta u doktor mo ula fon ya uta u doktor bat ula ong kum ni ong doktor ngadon sis pa sa po kilometer na yeng jonga mo na yeng jonga te balay balay u ong ngadon sis pa san po kilometer na yeng jonga te pa iki jubab ki jong pi sa un nombor ka tay sa prasa mi wei not ar lai i wei te imat ki message ki slam palat ban poi te ngan le no kum ni pila ban ya phone how new number when ya ai hijubab jong pi mo ar kan dai i wei hinyo not ar how new number ai shwa not line real sao nakhmat pen buat do new number ar kan dai i wei hinyo not ar mo kan ye kedik akashvani fm jong pi she's spot like point real megahertz but pidang la ban pa lipa ki message ru namar ba kashimpor palat imat kadon ka jing wit mo hakan network imat ki message ki selam palat ban poi te pila ban shu ya call ru ban ya a ya ki jupa ki jong pi mo parlok nong sangap ngai pia yo sngo ya ka ni ka banga ong ba pila ban ya phone ban ya shimta ha ka ni ka program fun unlimited mo pila ban phone ha nong ban not line real sao ar kan dai wei wei no not ar but ban a ya ka jupa ka jong pi halor ka ni ka jingkli ka banga nga ai mo kalong kum ye uni u doktor u bala ong ya u tau nong pang u jong u la tha ya u tau nong pang u jong u ba un mare 3 kilometer man la kasngi te hadin si benai u ta u nong pang u la fon ya u ta u doktor bat u la ong ya u doktor doktor ngadon si spa 3 kilometer ka jing jingai na yin te balai balai u ong kong tayo doktor di pa iki juba ap ki jong pi siya unang bakan tayo sa operasan iwe not ar lai iwe iwe di ngadang ap iki juba ap jong pi parlok di sengap siya da kani kwe ka jing rai mo na ka film Job We Met kani kati ka Akashvani FM jong pi shi spot lai point real megahertz ka jing rai rai kateng ye ish kai.

0: Good
1: Hello, good
0: afternoon.
1: afternoon. Good afternoon. Mano ita? Iba wan yang. Fifu na iba wan yang.
0: But not lay mer.
1: Not lay mer. Okay. Di sungutanat ba PhD menta mo hakani ka program Fund Unlimited. Dai ka ba menta kasngi? Oh, di ba wan yang ka ika juba ka jong pi? Hello ka jing kelik jong ah? Hello?
0: Di gai na ka yung jong nong pang ka yung doktor ka di pak satu kilometer
1: dalam
0: kita. Haha. Saya sebab wapak mereka nak satu kilometer biru.
1: Hot.
0: Ada yang ada pak satu kilometer. Hmm. Jadi yang besar.
1: Okay, tak. Kau boleh sih bun buat wan yang nak bentar ni ke jing sih bentar jong pi, baca ke jumpa ke jong pi mo.
0: Okay.
1: Okay, tak. Bye bye. Di parlok. Ngilai yok mentanya i wei parlok i bala fon hakani ka program Fund Unlimited te ndang up shu shu ya ki parlok mo ki badang kuak ban isi mentala ka baya fon ban aya ka jubab ka jongki na marba ka don ka jing sakut ka jing deng jongki ni ki message mo hakani ka porte ngalai i ba ki la don ka tukat ni ki message ki ba la poi hakani ka por mo dengan pulih kan ni ke way oh kan ni ke message ke day ke bar request jing ruai kena ke bentar ke bar step pi di nga sashi sin ngan ai biang ya ke jing keli mo ke jing keli ke longkong ni uta u doktor uba habala wan uta u nongpang u lale kumno u labatai u labatha ya uta u nongpang ba un mare san kilometer man lakasngi di jayu hadin shibnai uta unong pang ula phone ya doktor bat ula ong ya uta doktor doktor ngadon shispa sampo kilometer na ying jonga te kajing keli kelong balai u ong kum ta ya uta doktor okay ngalayu ekni kawika message tang ba imat kini ka message ka 4 poi load na ilo the star mo yong hi rg nga ilo the star ding do nga ai kublei ya p bat ya baro ki bas ngap kini ka program bat yong nga tharai bat yong nga tharai dei ba uta unong pang ulamare shis pa san po kilometer ken usafon kum tayo doktor u nang mut bakala biang ka jing ken jong u bala dap shis pa san po okay lo de star stanan ita ijibab ijong pi tingin saya pe habakut jong kani ka kelamo ka jubab jong pi ka day ni ka lat ting dang ya up shu shu ya ki jubab na ki parlok nong sengap ki jongi mo. Di kini kedai ke Akashbani FM Jongpi, Shispa Lai Point Rew Megahertz. Kumju pila ruban yuk sengau naka news on air app at pidan bat nga i Arji Bokor ha ke program Fun Unlimited. Di parlok lada ki message ki slam ban poi pila banishim benta da ka ba fi phone ha u number not line rio saw ar kandai wei wei nyo not ar ban yathu ya ki jubab ki jong pi mo kani kani ka akash bani fm jong pi shi spotlight point rio megahertz.

Kanyere ka Akashvani FM Jongpi Shi Spotlight Point and Real Megahertz Pidang Sabat Nga I Arji Bokor Ha Ka Program Fun Unlimited Te Ki Message Ki Slam Ha Ban Poi Menta Ka Sengi Te Imat Ka Don Ka Jing Tut Ha Ka Network Mo Ba Ki Slam Ki Message Ban Poi Te Henry Kam Lele Ki Message Ki Lanang Poi Hi Suki Suki Te Ngan Ai Biang Sakawai Pat Ka Jing Keli Mo Ka Jing Keli Ka Ba Ar Te Uni Unong Pang Mo Uba la yai ong ba yo snow a ru ula le chao doctor ba di pe ya score mo ula ya thu ya tau doctor mat uong ba ngam yo snow a di uta doctor pat ule kum no ula shu pasiao ken ha score jong u di ule da ka wei ka but ken tau doctor u dei uba Uba sian mo tau doktor ulek kum no ulek rak oi ke but kin tes yai tai nongpang iong ba myo sngo ai ru te ulek kum no u ong kum ni kin tau doktor mo uong ka bil ka jong phi la dap siu lut mo ke bai ka bai doktor na dong shadong mo ka bai da wai ka bai doktor na dong shadong uong la dap siu lut te u tau nongpang mar sen yo sngo kum ta uong kum no Shisha, ukli doktor. Wang shisha. Di balai uta u nongpang u ong konta. Di ya pa ye kejubab kejong pi sya u nombor kendai sal perasan iwe not arlai iwe iwe. Di ngan puli ya kini ki jubab ki ba lapoy mo. Kani ka wei ka message ka day na i amon wa alang i ong ka shiteng sngi basuk Mo RJ Bakor mga iamon walang nga ti nga ong ba day ba ulam mare si benaikan ti klempep san kilometer.

not line riu sao akandai we we nyong not ar lani ban pa de ki message how number kandai sao prasan iwe not ar lai iwe iwe but pila ban pan ye kinu jing rai ki ba piku ban sngap bat ban pen sngap sngu baru ya ki bahi yang sem ki ba i baton ki jumpi ki palok para jor ki jumpi ki la ban long ki kala ban long ka jing rai hindi jing rai khasi ka jing rai hakak tin panar lani hakak tin pareng mo di pila ban shimta da ka ba pi pa ik request ki jumpi de kat bang adang up ya ki calls bat ki message ki jumpi de ngala don ka ni ko ik a message ka ba poi hang ni ka de na isuba ka message ka ba ang hello rg bakor ba ik betiang jong nga nga isuba ngob ha pen tem jing ruai ka nu ka nu ka ba de na ka film kya ke hena ban pen sngap ya pi hang tu kum jo ya iba lung ren ta thiang scam makdo ba marwen ba hep rangsa ba na am kensir ba deng den ba wan niang lodestar ding do kong em selyang kong mukhim klotilda lester filaris kong na jaroit bashida kong disusni aisha bat ya baro kublai shibun ya piru suba na ka benta ka ni ka message ka jong pi te kadang sekini ke wei ka message na ilungrit shadab yong kong kong RJ manga lungrit shadab na mau pat pentem jingruai gangster tuhi Mary Shab he ngan pen sengap ya ya fi ya i Rudolf baya bala pidahun kong deng kong wet du mau kanu netan bat ya baro. Okay, lungrit ngalapin bu ya kini ke jingruai ke bapilapan nak film gangster tuhi Mary Shab he but ya i suba ngalapin jit da kani ka jing rai na ka film kya ke hena kum ba pilapan pi ong ai da kanu kanu te ngalapin jit ang ni da kani ka jing rai ba ai kerteng edil laya he bahar te ngini singap shwa kini ka atli ka jing rai kani ka Akash Bani FM Jumpy she spotlight point re megahertz. Yes, my dear listeners, you're with Aji Bakor this afternoon in the program of FM Request. And yes, I have queued these two songs requested by our dear listeners. So let us listen to these two songs. This is Akash Bani FM Jompi 103.6 MHz.

0: Pinay sahabat nga iaji bakor haka program FM request ke bawah NHP naka akajbani FM Juang P Shispa Lai Point Henryu Megahertz di kaporu kelanang yaj parlok di kapor mata kalajan dap artat Lai Baji tinggi dan sakumba shiteng kentang haka ni ke program di ngepit mendam menu bayu ayah kalain. Hello.
1: Hello, good afternoon, Arce.
0: Good afternoon, Kong Mukim. Kumno, pisat pi kalain bha.
1: Oh,
0: lah miss ya pi ben sim tai yo. Te so comment ben yo sungo biang ya kasur jong pi mo kong mukim.
1: Oh, ken ba la tut ba lan tam sim tai yo kum yo lan
0: chu. Okay, mji le le, mata kasi la yo te mo.
1: Ha oh.
0: Te ha oh ka jing rai ayu pi kwa ban sngap kong mukim.
1: Ai na ka lem kok ka berwai ye piar ka he.
0: Okay, ye piar kya he. Kajing rai jong ka alkaya genik bat ukumar sanu te ka ba jit i kom mukhem te nga ngej bet ka jing rai ka bas tanat hi
1: pa i akhira i kham yo ra
0: ba hi te mo de bang ay ro an ve kajing rai te ka bas tanat hi mo ha ka flim pat thila de pet ne em hoi mun shua te long la kham slam ta mo de la kham klet ru te la dei ban pek biang phi da paduk kan ma wiang ka phlem ka long kum no te na bata jong no kong mu khim phi kwa ban tat sap su bha ning
1: kong sap te yu phi hi mar che ba la yo biang ban kre men ta
0: ka okay ta khub le shi bun te nang ta ya nu de
1: Jabat di RC Paro hi wei pai wei jabat ye pun sanga bal tang dan lang minta.
0: Hot.
1: Jabat ye ki perlok jong pong supai baya ibasida.
0: Ha ha.
1: Imaya.
0: Okay.
1: Pong na. Ha ha.

0: ngejeng tri lang ngejong ki haba iblo iwanjo have a special intensive revision ara jaro hun rio soba diangi penchisha ngejeng tip nong tap board pendap ya ka enumeration form but I bagi electoral roll kan dei bat biang lada pi don kam jing penchai phone number ya rap iwake nai sunnot bam don kam seal download your voter helpline app lene page online haka voters.eci.gov.in lene pila lu ban lecha website www.comeghalia.nec.in
1: ka vot jong phi ka jing je jong phi ka jing ye shim ban ta ka kong san lawalam shi phi da chief electoral officer meghalaya
2: te parlo kanigri ka program moods and melodies ka wanch phi na ga akashwani fm jong phi phi dan ka bang au krawa ka ni program manta ga janmeet yes my friends this is mood and melodies coming your way from akashwani fm jong phi well I had been giving to you one topic you know where you would I would like that you would share your views and thoughts and I have some you know views that had been sent into our inbox by some of our friends kani ka weka jing snow ka bala pha dini parlok jongi ibaklam pha ek ka teng tom le lei ong ka janmit ka basuk ba comment ye phi aj krau hanga hi te nga ong baki brew mamanchua ki kam start ban ye ki brew manta tangum ta hi phi aj krau ku blish bon mo sali suk bit chi ong ka ni ka wan na I kong kong dhar kublish boni phi kong kong dhar dai ha ka jing sia kong kong dhar ong phi ba nga kwa ban tip hatu ki bam ki khna samla manta ki kham sem phang ne em ban ya ki bala kham he kam san oi ni la ban ong ba ka jing start ru ka long kum ka ta ka way dai ka jing start bat ka jing sem phang ke pher mo te kum ba phi ong mo phi ba ki kham start ki brew ki bam shwa am la ban ong ba kata kam dei kata kan dei ka dei si sha namar ba ha ka jing pet ki jongi ngio I ba ki ki ki ba ja na ki por ki ba men shwa mo bat ki ba kha ka ni ka prathai man ta ki brew ki yo I ya ki ta ba ki sanang kham pan bha shu shu ya kata ka dei lang ba ka jing start jong ki brew men shwa til sing ila ban ong ba kata ka lang ba dei ba ki kham start ki ba men shwa ban ye ki ba men ta te ka tar ko li ki jing snow ka jong I kong kong dhar khu ble shi bon ya ka jing pasat jing mot lang ka jong phi ru te arje krao nga isuba ha ka jing pet jonga ka ba nga yo I ne shem ka ba kham shem phang te ki dei ki riu rang ba namar ba nga shem ye email la jong kublai shi bon ye phi ru I suba mo kublai shi bon ye phi suba ya ka ni ka jing sngo ka jong phi ka ta ka wei ka ba phi phiong ba phi ye I ya ka nuksa ka ba kham shai ka dei lang ba email mo ka ta nga ru ngam la ba nong ba kam dei kum ta nga ru nga yo ya ka jing shem phang ku mang yo man ta ka dei na email hi jongi na ki me ki pa ki jongi ki ba lang ba jong ki ka jing hikai ka jong ki bangi ru ni sa tip mo bangi sa nang ni sa smo thu ni sa shampang ye ka e ka bangi de ban le ka e bangi de ban le namar pi ye ka jing shampang ka pher na ka jing start ni yo lak ba ki jing puli mo lak ba ki jing yo I ki jing persang de ki ti jong yin de ka jing shampang ga de ki ki ba hadin ba ki ka ka don hang I hadin ba ki la ai da mano le mano ba ngi ngi pusan man pentri ka me ka ta kum ju ru I mei pa jungi ide ba shampang namar ba ila yalam yangi ba dia lam ye phir kum ju ba dia lam yang ar kum ju lam de dei ka ta ngam thrai ba ngi kum ga jai ban riu ru mo ngin long ki ba tip kum ni ba ki ba shampang kum ni ka e ka bangi de ban le ba de ka e ka bangi ngem de ban le kum le shibon ye phi suba ya ka jing sngo ka jong phi ka ba phi phi pha ba phi ai pasat jing mot lem but ni hak ni program ta ka janmit mo hello rj ka janmit ba kmen ni phi ti rj nga sngo ba kham shem phang hi ki riu rang ba namar habala rang ba ki jing mut jing perkhat ru kala nang yar bha bat ka jing shem phang ru da ka jing start la jong ki sam la pat la su pendon kam da ki kor ki bor ka juk start menta tip ya hap ne em mo rj bat ka phang kabapi ai kuble shibon mo arje na ikong di susngi na maran reteng kuble shibon ye pi kong di susngi ka dei ka tak bapi omo piru kong di susngi kaba pi pi ong ba ka ni kaba ki rang ba mo hadin ba kilanang yar ba ha kilanang lanang rang ba mo ka jing mo jing prakhat jong ki ruk lanang yar ba te ki speaker kum jo ong jo pi ki kham shem phang ru da ka jing start la jong kat ba ki khna

mamanta pat pendon kam de ki kor ki bor mo kawai ngamla ban ong bangan penrem bai ki ba ki khna manta tang nang berta bagi pendon kam de ki kor ki bor ki kim long ki besempang ri kawai pat ki kirang ba pat teng teng ban pendon kam de ki kor ki bor ki bagi khna pendon kam pat kim nang pi kata ru de kawai mo tingin ong kom no ki kam sempang maki ru ki don la ka jong jing sempang ti ki khna ki bamanta ru ki don la ka jong jing sempang ri ka ei ka bang kong san ka long ba hoi ka bapi ong mapi ka dei baki rangba ki kham don ka jing shampang lengba ka snem karta ka jongki ka baki ki layat mo but lengba ka jing ya kendu jongki ha ka jing im ngi shemba teng teng mo ki ki kena kum baka don ka jing ong bau bau u kena udang su tharai ni u samlau su tharai kat bau urang ba ula detip lupa ti kata ka bapun i baka jing shampang kat kum ka jing kani ka jing mut ka long bau kham shampang u re urang ba ti hendri ka wiru ngala ban ong baki kena pat mentaru kidon la ka jong ka jing shampang mo nambar ba ye ke ek baki ki pendon kam de ki kor ki bor ba menta dam de ba pi shampang ban pendon kam ye ki bor kum no pinang ban pendon kam ye ki dei ti kong disni ku blai shibon ye kata ka jing pasat jing mut jong pi ru ka ba pi pi pasat jing mut shangi menta ka jan me ha ka jing yu i jonga hi ka jing shem hi ha ki ri rong ba hi ka hak kadon hakiri urang ba hi lat na kiri urang ba ti haki samla te la jot lap la jot pralut kasnong ka thau to kane ka wan na i ba deng mautari te ba deng mautari ong ba haka liang ka bay dei ber ka penyat ya kasnong ka thau mo ba deng pi ong ba la da ai ho samla te jot pralut hanre ha ba ai ho ri urang ba te kidang kham sempang kiri orang ba kata kadai ka basisha namar ba niat ye kasnong ka thau hi mo teng teng don kam do ri orang ba mo abang i ong ri orang ba phi ka mot u briu u ba mdei ba u la dei orang ba briu ndei dei ri orang ba mo u ba kap jing mot ka jing sempang ka jing perkat jung u ka long ka bayar ken ti ya kumutai ka mot ni don kam ban pen set ya ka jing kit na ka banta ka shnong namar balai ba ka jing shempang ka shong ha kumutaw reng ba kata ka diga ba dey mo ho ja ha ka jing penyat nyim la ban ong ba ki samlaru kim de ban don banta rey ha ka ba sinshar pat ha ka ba ay ka rai mo u riu rang ba kam don ka banta ngi la ban ong ha ka ni ka liang ka ba ya dey bat ka ba penyat ya ka shnong ka thaw kong ba ong iba deng mau tari te klem da klet pat ru ba ngi la ki riu rang ba ru ki don kam gen ya ki samla ha ka jing penyat ya kasnong kathau nrei ban sim ya rai pat kadai kata kong bi ong ba deng motori kasong hau riu rang ba namat lai na ki riu rang ba te lada ai ban penya tangki samla suda kasnong kathau te la pralut to kata ku blai sibon ye pi ba deng motori ya katu ka jing snow ka jong pi ba deng jing pasat jing mut ka jong pi ru ha ka ni ka jan met rangkat ban ngi te archi krau ngaru ngong ki kam start ki kna menshua namar ki dang snow thu ya ka jingduk na ya kam snow thu ya ka jingduk na i iba khong lam iba kata ka long si sha kum ta mo ki tu ki bla ya leng ba ka jing e ki rai dam ki ba ya leng ba ka jingduk ka jing kerdu onda ki la he ki la san mo ngila ban ong ba kila ye kendu sibon ki jing ye kendu ki jong ki ha ka jing im te haba ki sim ye ka rai la ni ki ai ye ka jing mut mo ngila ban ong ba ki to ki kham sem phang ban ye ki khna ki ba menta namar balai ki bri baro ki nang ki sem phang ki kham sem phang ki kham tip de ling ba ki jing ye kendu namar ba yangi ni manga ma phi manu manoru ladang isu yo suk ba ye ka jing im ka ek ai baro ladang isu yo suk ha ka jing im bon sin hi ngim sngo thu ban pendon kam ya kata ka jing sempang ka bangin perkat bangin puson ala di bangin yo ka jing sempang kumno bangin ya kendu tani kumno bangin ya ngin ya tur sya prang mo ban lengbai kita kirai e rai dam bangin job ya kita ki jing e ki jongi de hadin bangila job ya kita namar umdan ubriu bas ngo tenat ban susong bai ha ka jing e ha ka jing kerdu ha ka jing jinjar mo ni le ban wat la wat lenti hi kum no ban job bat ban im ban yo e ka jing im ka basuk te ha ka por pa pidang samla le le la da pidon pia kendu kita kadang de ka por ka biang ba ba pi pinya kun ba pi

niya turse prang bani bani le bani yo e kata jing suk te on da la yo ka jing suk anda ka kartaro kala nang he pi ngi sngo thu ke ban ngi kham sem phang ke ban ki kham sem phang hi ru ki tu ki breu ki be kan do e ka rai e rai dam ki be kan do e ki jing dok jing kat do ki be kan do e ki jing jin jar ba ro kha on da la kham he kham san kla kham yar ka jing mo jing prakhat ki sngo thu ba ki kham sem phang ma ki e kata ka ba i ong i ba ngaru ngai man jor re kata mo te khuble shi bo ni pi iba ya ki jingmut ki jong phiru ke ba phi phi pha sengi manta ka janme parlo kane gi ga program moods and melodies ka wan shpi na ka akashwani fm jong phi nai sa ban gi ha kane ga program ban ku man shpen kan mau phi ba gi pen kot gi ga program ha ka por real ala san minute te ka por mata ka ladap san po sau minute indang is don rekat bat phi ba tu ni sngapat se ka we ka jingwai

Ti perlok ngila poi ru artat hak bakut ten rai swa ngan penkut ma ko aban sngau wa pi mo nga ai play yang tu jing ai jing mut ni jing pasat jing mut ki jong pi halo betu ka phang ba hatu ka jing sempang ki samla ka juk menta ka kham tam ban ya ka jing sempang ju ki ri rang ba ne hatu ka jing sempang ka dang song hi ha ki ri rang ba ne ti pi ka perlok kepertai ke don ke jingkela mo bat ke jingkela kayai lana koi ke pos koi ke port ke jing sempang ru ngimla ban ong batang ki samla ki long ki ba sempang bat ki orang ba kim long ki bam sempang lani ngimla ban ong ba tang ki orang ba ki long ki ba sempang kat bagi samla pat kim long ki bam sempang namar balai ke jing sempang ka don la ke jong ka benta mo ngila ban ni ba ha ka be dei bat ke ban sim ya kanu kanu ka rai ha ka klip mat ka ba mi ke jing lumar bat ka jing bam mesu tho jing mot bat ka ba mi ha ka jing huri hurang la ban ong hakum ka ta ka por ka jing sim ya ka rai ni sem ba ka don kam ya ka jing perkat ya ka jing puson ya ka jing long jai jai te hakum ka ta ka por mo ki samlahi bonsin ki bakla namar ha ka por ba ka dang don ke jing lumar ha ka por ba dang don ke jing le hakapor brang don kijing e bat kijing ya hurih hura mo ban sim ya karahi ki khamla kiri urang ba hakum kita ka por nomor balai ba kiri urang ba ki don ya ka por ban long ban perkat ban san ban puson ha bat ban ai ya karai da ba sim da ka ba jai jai nde da ka ba hau hau bat da ka ba khluj ti ha ka ni ka be dei ba ka ni ka phang nilap ba ka jabing jong kiri orang ba ka kham sempang ban ai ya ka rai ha ku mengene ka por ti henre ha ka ba de pat ban ban long ban pliang ya ki jingkela ki ba kelak kensan kensan ki bla ban wan ha ka jingkela ha ka imlang salang dan ya ka ying ka sem ka jingkela jong ka kum ka por ka ba menta mo pi ngi sem ba haka ni ka liang pat lada ka don kam ka ba kensan kensan ban sim ya ka rai ka baya dei bat ka jing kela ka por ka bamenta ki kor ki bor ki bamenta ka jing nang jing tip ka bamenta ngilap ba haka ni ka liang ki rang ba kim la mon mar ba ki sam la ki ba im haka ni ka por menta ki yo i ki jing kela ki ba kloi ba ki ba stet ngilap ba ki sam la pat ki kam la haka ni ka liang ban sim ya ka rai tipi ka ni ka jing ka ni ka jing sempang kamsong hak tang haki rang ba ne kamsong tang haki samla henrei kadon laga jong jong ka benta bat ke ki samla ru ki don laga jong ka benta ban don ka jing sempang kat kum ki jing kela jong ka por bat ki rang ba ru ki don laga jong ka jing sempang bakin ai ka rai mo ha ka ba don kam e ka ba kong san e namar ba ka jing mot jing perkhat ki jong ki kila ban penlong jai jai shua ban sim ya karai ban num pen sungusi bat haka ban sim ya karai ban num pen sungusi ya nu ru kemot ki rang ba lani ki riu rang ba lani ki belak kam he kam san ki kam la ban sim ya kum kata karai namar lari ki sam la ki sim ya karai teng teng kum pen sungusi.

perlok ni gede ga kasuani FM jong phi bon chphi au shispa lai pa indriu megahertz ni priang sophai phi gi perlok nos nga baro sasi sin pat hadin kitu ki khubor bar ka spotlight ka blawan chphi na ka akashwani delhi ka por ladap khandai siteng bat ni priang sophai phi saka wei pat ka program kata ka program ka bagi ai kerteng music and trends hakne ka program perlok ngini kren chphang ki ei kiba